0: dugi kasadayana anu ningali ngarasa serab ajrih kuwi bawa kumarana.
1: Danawa ulah kaget ieu kulah.